The new Kiss FM 102.3 is 5:20 in the morning. Waka Kiss, yes, it's Kiss All Day Requests on Kiss FM. Yes, good morning sa tanang mga kakiss na to diyan, nga tune in garon. It's a Saturday weekend. Happy Saturday weekend sa tanang mga kakiss na to diyan, nga tune in sa Kiss FM. Good morning sa tanang mga listeners worldwide. And sa tanang mga kakiss na to diyan, for your requests and greetings, send it to 0938-809-2808 and 0953-943-7414.

0: gasto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yakong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
5: Anyano, Albinica, sitintesize na akong igadok, na hospital mangug ko, na-admit ko, 22 kandlaw. Huwag mangyong kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang kukanti ko mulakaw. Di na nga ni ko katimaan, nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule, inanay manjog ko o ka-abtit.
4: Tatak, Petula, di kasaligan sa katawan.

0: It's Saturday All Day Request.
1: The new Kiss FM 102.3 is 6:18 in the morning, mga kakiss, and Kiss All Day Request. Yes, mga kakiss. Atong paminawon karon ang health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay, mga kakiss. Ang karong adlaw atong health tips atong paminawon ug unsay mga bag-ong health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay Health Hour.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Salubungin ang sigla.
4: Magandang buhay, magandang kalusugan, Pilipinas. Isang masigla at kabuluhang araw sa lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong lingkod mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour, what's up doc? Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting health topic na marami tayong na-encounter nito. Pero bago yan, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lang po ito tungkol sa pera ang yaman, kundi ang kalusugan ay siyang puhunan sa masayang buhay. Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting health topic na marami tayong na-encounter nito. It's all about scoliosis.
5: What's up, Doc?
4: Ang scoliosis ay isang medical condition na kung saan ang hulugod or spine ng isang tao ay nagkakaroon po ng abnormal curve patagilid. Sa halip na tuwid, ang spine ay kumukurba na parang letrang C or ang iba naman ay S. Hindi ito simpleng pagbabago sa isang postura lang. Isa itong kondisyon na maaaring makakaapekto sa pang-araw-araw na gawain and even overall health ng isang tao. Ang curvature na ito ay isang maaaring mild, moderate, or severe. Kapag hindi ito naagapan o mamanage, pwede ito magdulot po ng chronic pain, deformation at komplikasyon sa paghinga, puso, lalong-lalo na kung malapit ito sa thoracic area or rib cage ang kurbada. Ang scoliosis ay maaaring magsisimula sa mga kabataan o bata pa lang, kadalasan sa panahon po ng puberty kung kailan mabilis ang paglaki po ng buto. Pero may mga kaso rin sa adult onset scoliosis na dulot po ng degenerative changes ng spine. May iba't ibang uri po ng scoliosis, depende po sa sanhi, no? May mga pangunahing kategory po ng scoliosis, just like number one is idiopathic scoliosis. Pinaka-common sa lahat ng cases. When we're talking about idiopathic, no, means unknown causes. Ibig sabihin, wala talagang malinaw na dahilan kung bakit nangyayari ito. Karaniwang lumalabas lang ito sa mga kabataang kababaihan sa edad po ng 10 years old hanggang 18 years old. Posibleng may genetic factor dahil kung may mga kamag-anak ng mga scoliosis, mas mataas talaga ang chances ng pagkakaroon po nito. Number 2 is congenital scoliosis. Nagsisimula habang nasa sinapagkakaroon.

0: Number 5, functional scoliosis. Hindi structural defect ng spine, maring dahil sa isa pang problema gaya po ng leg length discrepancy o muscle spasm, kaya nagkakaroon ng temporary imbalance sa postures. Ano nga ba ang kayang gawin po ng chiropractic care para sa scoliosis? Una po dyan, mababawasan po ang pananakit ng likod. Kapag ang scoliosis ay may kasamang muscle pain, pressure sa nerve, malaking tulong po sa adjustment para ma-relieve ito. Ma-improve po ang flexibility at galaw po ng katawan. Mas gumagaan po ang kilos at hindi po agad napapagod, no? Mas gumaganda po ang postura, hindi man maayos agad-agad ang curve, pero pwede nitong itama ang iba pang mga parte ng ating katawan na apektado sa imbalances. Marelax po ang mga muscles at tensions po nito. Dahil po ang scoliosis ay may mga muscles na masyadong humihila at naninigas, natutulungan ng chiropractic care para maibalik ang balanse. The part of holistic treatment plan ay pwede siyang ipartner sa physical therapy, bracing at specific scoliosis exercise gaya po ng Stroh method. Pero ano nga ba ang hindi kayang gawin po ng chiropractic? Unang-una po lahat, no, tandaan po natin, hindi agad-agad na ibabalik po ang kurbada, lalong-lalo na sa mga severe cases. Hindi instant po yan. No? Hindi po nito mapapalitan ang kinakailangan po ng brace o surgery kung lumala na po talaga ang kurbada. Hindi nito maayos ang bone deformity na galing pa sa pagkabata or inborn po siya. No? Ang bottom line po nito, ang chiropractic care ay supported treatment lang. Hindi po stand-alone cure. Kung may mga scoliosis mo ay mild at wala pang komplikasyon, makakatulong ang chiropractic care para maiwasan ang paglalaman po ng kondisyon. Pero kung severe cases na, mas maina magpatingin sa orthopedic specialist para ma-assess kung kailangan po ng braces or even surgery. Now let's talk about the EXL Makabuhay products can support nga ba or prevent this kind of condition. Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sadali para sa konting paalala ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. Huwag kayong bibitaw, ha?
1: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Ayan, muli po tayong magbabalik at handa-handa naman po tayong magpapatuloy sa ating programa, kaya wag na po natin papatagalin pa. Ang tanong ng karamihan, kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay kayang sumuporta at i-prevent ang scoliosis, at paano nga ba makakatulong ito sa ating kalusugan? As we discussed earlier, ang scoliosis ay isang kondisyon na kung saan ang spine nagkakaroon ng kurbada o lumilihis po ang normal na alignment sa ating spinal cord. Magamat, hindi po gamot ang EXL Makabuhay products, ha, ang kombinasyon ng mga natural at functional ingredients nito ay nakakatulong sa pagpapalakas po ng buto, pagbabawas po ng pamamaga, at pagpapabuti ng overall body functions na mahalaga sa pag-manage at pag-iwas po ng paglala ng scoliosis. Isa sa mga pangunahing problema po ang scoliosis ay ang chronic inflammation at pananakit mismo ng likod. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may parehong turmeric, ginger at cinnamon na may kilalang kilala as natural anti-inflammatory agent na nakakatulong itong bawasan ang pamamaga sa muscles at joints, kaya nakakagaan sa discomfort at stiffness ng dulot ng spinal misalignment. May mga sangkap ang dalawang produkto na ito tulad po ng balunggay, B vitamins, spirulina at HMB na may mahalagang role sa bone density at muscle maintenance. Kapag malakas ang muscle surroundings ng spine, mas napoprotektahan nito ang spinal column. Ang B vitamins at spirulina ay tumutulong rin sa nerve support na mahalaga para sa posture control at mobility. Ang kombinasyon po ng asitaba, guyabano, mangustin, guava fruit at rosehip na isa sa mga ingredients po ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee, nagbibigay po ito ng mas mataas na antioxidant at vitamin C at tumutulong sa pag-repair po ng damaged tissues at cells sa katawan. Ang antioxidant ay mahalaga sa pagkontra ng oxidative stress na nagdudulot po ng degenerative changes ng spinal disc at pati na rin ng joints. You know what? Isa sa mga ingredients and also ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee ang ginseng, Arabica coffee at native purple corn variant na nagbibigay po ng mental alertness, energy at stamina na kailangan para may maintain ang active lifestyle. Isang importanteng aspeto po ng scoliosis management, ang physical activity at tamang exercise ay mas nagiging posible

0: kapag may sapat po na energy support. Ang psyllium has insulin plant at neem plant na nakakatulong sa healthy digestion na malaga rin para maabsorb ng katawan ang nutrients mula sa pagkain at pati na rin sa supplements. Ang maayos sa nutrition ay very crucial sa bone at muscle health ng pasyente. To summary, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi man po direktang gamot sa scoliosis, pero ito ay may mga natural na kombinasyon ng anti-inflammatory, antioxidant, bone strengthening, nerve supporting at energy boosting ingredients na makakatulong upang bawasan po ang pananakit at pamamaga, palakasin ang buto at muscles, suportahan ang postura at mobility, iwasan ang paglala ng spinal misalignment, and reminder, importante pa rin ang proper medical guidance, regular check-up, physical therapy, at good posture habits. Pero sa pang-araw-araw na suporta sa wellness, ang EXL Makabuhay product sa isang natural at holistic na katuwang sa pag-aalaga ng iyong spine at pati na rin sa ating kalusugan. Ang scoliosis ay hindi dapat nakatakutan. Sa tamang kaalaman, suporta at treatment, mapapanatili po natin ang kalidad ng buhay. Maraming paraan para ma-manage ito. Hindi kailangan na dumating ito sa paglala. Ang susi ay early detection and consistency management. Kung may mga napapansin kang kakaiba sa iyong balikat, balakang, hindi pantay, o likod na may kurbada, huwag po itong baliwalain. Importante magpakonsulta, magpa-check up kaagad para ma-monitor po natin ito. At higit sa lahat, alagaan po natin ang ating spine. Ito yung ating haligi ng ating katawan. Sana'y marami po kayo natutunan, lalong-lalo sa ating topiko ngayong mga oras na ito. And this is Dr. Glenn Sanico. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili natin. Kumain po ng tama, mag-ersisyo, magpahinga, at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa pangyarihan ng ating pananampalataya at pag-asa. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
1: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
3: Kinsay ngalan nato, sir?
4: Paul Mercado, diyan ni sir.
3: Mortalan lang ko. Kinang gatumar ka o dito X-500?
4: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Mahubag po na kong tiil. Kinailantan po ko. Nagpalit o dito X-500. Niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. Dito X-500 na ginakaayo na ko. Labistod kayo, sir. Dito X-500.
5: Dito X-500. Mabali sa mga butika.
6: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
7: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
8: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervousing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagan ko na inom. Pero dagan na po kong nag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko believe.
9: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Now back to the news. House Deputy Speaker Jeanette Garin said that more than half of the House of Representatives may vote to impeach Vice President Sara. She said that this surpasses the 106 votes needed to transmit the complaint to the Senate. Lakas CMD, which is over 80 members, may provide two-thirds support based on the evidence. Though voting remains independent, it may be influenced by political and district concerns. While Bicol Shadow Party List Representative Terry Ridon expects more than half of the party list lawmakers to support the impeachment. While Davao City Congressman Palong Duterte urges lawmakers not to be pressured amid claims of influence through budget and sal-ins. While some lawmakers deny these claims and challenge the Vice President's camp to face House deliberations, the House Committee on Justice finalizes its report and impeachment articles before the submission to the plenary. Starting May 5, fuel prices are expected to increase. After several weeks of reductions, diesel prices may increase by 1 to 2 pesos per liter. Gasoline prices may go up by 2 to 3 pesos per liter. Oil companies are likely to announce the official price changes on Monday, with implementation set for Tuesday. News overseas, U.S. President Donald Trump declares that a ceasefire has ended hostilities with Iran and argues that he does not need congressional approval to continue the conflict. In a letter to congressional leaders, the U.S. president states that no exchange of fire has occurred since the ceasefire. The hostilities that began on Feb 28 have terminated. Now, under the 1973 War Powers Resolution, a president may conduct military action for 60 days before seeking congressional authorization or a 30-day extension. That's due to military necessity. That deadline ends May 1st. While Iran State News Agency reported that Tehran sends a new proposal for talks with the U.S. through Pakistani mediators, but the U.S. president rejected the said proposal. The House, or the White House, notified Congress of the conflict 48 hours after the first airstrikes, triggering the 60-day countdown. It is now 6:58. Here now is the latest weather update gikan sa Pag-asa.
1: Kaniya kini pinakahuling kalambot sa kahimtang sa panahon karong adlaw, wala tay gi monitor nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nakaapekto karong adlaw kining easterlies o hangin nga ikan sa silangan nga may nakaapekto sa tibuok nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, ug lakip man sa dinis atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og Tekmen sa Tagbilaran, ug ingon man sa bitong dapita sa may Negros Island region, Sorsogon, Masbate, Palawan. Kini mga lugar ha karong adlaw, makasinati kita og mga managumon nga kalangitan ug gidumanan sa gatag nga mga pag-ulan ug mga pagpanupagkilat gumikan sa gitawon natong easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang ubang bahin sa Metro Manila, ug lakip na sa ubang bahin sa nasod ug ingon man sab din ug ingon man sab kining mga lugar ha makasinati laman og mga pagpanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidubanan sa panagsang nga mga daklit mga pag-ulan mga pagpanudo pagkilat gumikan sa easterlies. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan og paingon ngadto sa habatang silangan nga may mapasalabi ditong lapita sa may Northern Luzon og samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan og paingon ngadto sa aming silangan nga may mapasalabi sa ubang bahin sa nasod og ingon man sab kining mga lugra ang kadagatan nini malinawon ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit ang sukot sa temperatura makasukad sa 20 city pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature mukabat ngadto na sa 30 degrees centigrado or 37 degrees Celsius. Effect based classification sa among heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mga nga padayon yun na nga nagpahinomdom sa tanan ug labi na katong dunay mga gipangbati ug mga senior citizen nga dili gayud sila magpalabi pagbuwad sa init sa adlaw. Samtang ang adlaw misidlak sa Manila 5:26 sa kabuntagon musalop usab kini sa Manila 5:24 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kinadagay kan sa Luis de Pagasa Albuquerque Buona de Station Yunado Samar mayong buntag.
0: It is now 7 o'clock on KISS FM, and so goes the Breakfast News, brought to you by Holy Name University.

0: ay kalimot mga produkto sa EXL Makabuhay. Inyo karumapalit sa inyong mga suking butika o dirisan sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay! Takna sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, hatol ka na to sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House, diha sa Hideout, Dampas District, ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
4: As one who his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livil Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.

0: dahil sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!

0: tud gayo pre ug na pagid sa like KD savings pre nga inadlawan nimo hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
1: Mo ba mare? Salamat ha kay mo adto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
0: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulgan.
1: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
2: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan nako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Unsa man ang dividendo mare?
2: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
1: Mao ba mare? Papila ko anabi.
2: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
1: Makahulam ka tag-additional capital, ana, para sa akong negosyo?
2: Pwede kay kang makahulam, pre, uy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interest. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimunin mong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
1: Mao ba, Mare? Kanindot good.
2: Nindot yung gayo, pre. Og naapagid sila'y KD Savings, pre, nga inadlawan ni mong hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa mga anak, labi na sa pag-college.
1: Mao ba, Mare? Salamat, ha? Kay mo adun ako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
2: Sige, pre. Way sa payan.
3: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakas sa panahon, ito paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buwatan sa Pag-asa.
2: Aniya kini pinakauling kalambot sa kahimtang sa panahon karong adlawa, wala tayong monitor nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nakaapekto karong adlawa, kining easterlies o hangin nga ikan sa silangan nga may nakaapekto sa tibuok nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, ang lakip mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran o tekmens ng Gilarad. O kung masabi itong napita sa may Negros Island Region, Sorsogon, Masbate, Palawan. Kanyang mga lugar ha, karong adlawa, makasinati kita ang mga managumon ng kalangitan. O ginumanan sa katag ng mga pagulan o mga pagpunopagkilat, gumikan sa gitawan itong easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang pangbayan sa Metro Manila, samtang ang Metro Manila o lakip na sa pangbayan sa nasod, ugingon man sab, kining mga lugar ha, makasinati laman o mga papanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay, doon ay managumon ng kalangitan. O ginubanan sa panagsa nga mga daklit, mga pangulan, mga panudupagkilat, gumikan sa easterlies. Samtang mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon na ngato sa habatang silangan, nga may mapuslabi dito na

0: Centigrado. Heating the temperature mukabat na sa Tri-Tay City, degrees Centigrado or 37 degrees Celsius. Effect-based classification among heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Buwan nga padayon, yun nga nagpahinomdom sa tanan. Ang labi na katungdo na yung mga gipangbati o mga senior citizen nga dili gayud sila magpalabi pagbuwad sa init sa anlaw. Samtang ang adlaw, misidlak sa mga alas 5.26 sa kapuntagon, musalop sa kini sa mga alas 5.54 sa kahaponon. Dini na lang ko ito, kinilagigan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Buona de Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inyo na batin DYRD Breakfast News. Ito kini sa Mayong Tinguha, Silent City Mall. At ang indugang balita din is DYRD, ang Radyos Katawan. Nagkang salamat ang Mayong Buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: 18 minuto, sa di pa mag-alas 8.

0: Dugar na ko ng balita sa mga bahin sa Nasod. Aduna na sa ilaing pagsaka sa presyo sa gasolina sa sunod na simana. Ang diesel, murag mo saka ni 4 pesos samtang ang gasolina, anaa sa 2 ngatos 3 pesos. Kinagdugang balita ni Mabati, humani ini.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: Arita sa tungdugang mga greetings. Good morning ni Zinaida Malate, Chima Onkog, mayong buntag. Erlinda Pasco, nga sigig paminaw sa DYRD, Arlene Ilyanga, Cora de la Peña, good morning. Ugusab sila si Toral Bahala, Bulilan o si Tubo, nga sigig paminaw. Si Carlos Maliksi, D.B. Calabria, good morning. Vivian Reyes, Choi Octura, si Wayne Octura, si Kate Lanoy, JC Arendain, Celine Balatero, good morning. Si Anthony Ranara Galve, may buntag po. Si Ma'am Luz Pania, Joan Cortez, may buntag usab ni Ma'am Chichik Marquez, Lisa Peach, Minmin Garote, o si Ma'am Kit Opos. Maayong pagpamina usab ni Auntie Liling Bindis, Inday Rusco, Rusco Family, good morning. Jeff Jerome Almasa, si Mio Almasa, Jinjit Mendez Almasa, usab si Tata Mendez o si Marites Mendez. Good morning, usab. Diya sa taga-Tinago, Dawis. Nga sige paminaw, sila si Carlos Madura, si Vida Araco Madura, si Nang Tilang Araco, si Julia Janice o Jake Charot o iyang mga anak. Maying pagpaminaw, usab, ni Robby Merkita, Vitod Merkita, si Ayan o si Kiking Merkita. Good morning. Ito ating Madura, good morning. In silala, usab si Nailuloy Tayrumi o usab ni Payin, ni Dodong o ni Naknak. Mayang pagpaminaw usab ni Kagawad Arsenio Malimot di sa Tagihon Baclayon. Maayong buntag usab nila ni Ma'am Harith Inting Sepe o Sir Jimmy Sepe nga sige paminaw sa DYRD. Ma'am Annie Lopez o Olim Lopez nga sige pagpaminaw. Usab sa mga trabahante sa Major Pharmacy nila ni Ma'am Lutkuraya. Usab Lito Kuraya, good morning. Maayong pagpaminaw usab ni Ma'am Emma Rikina, Leo Rikina, Dominic Rikina o si Carla May Rikina. Good morning, natong tanan.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
5: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
4: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining Balita, Pilipinas, sa Tugunato, sa Tire Queen, Goodyear Sherbitag. Your first stop in first class tire service, tekalidad nga serbisyo tungod kay gipaluyohan sa Goodyear. Duaw karon Tire Queen, Goodyear Servitec Dalan, Binansyo Painting Avenue, Dak Bayan sa Tagbilaran. Sugod sa Mayo 5, gipaabot nga mo saka ang precious gasolina, umanusab sa pipila ka semana nga pagkunhod. Precious diesel, mahimong mo saka. Kakini, piso nga tos dos pesos mata. Litro. Samtang ang gasolina musa. Kakakining ang
2: dungan sa pagsaulog sa Labor Day kagahapon sa mensahe ni Marcos iyang gihatagan o pagdagad ang mga mamumuo nga nagsilbing kaabag sa Republika bisan unsa nga oras o klase sa ilang trabaho. Taliwa ni ini, mingon si Marcos, na sa paglambo sa teknolohiya o pagbag-o sa mga industriya, nagpabilin nga mahinungdanon ang natampo sa matag Pilipinong mga mamumuo.
1: Balita sa gawas sa nasod o gampaog na sa kusog kumani ini.
3: Balita! Balita! Pilipinas!
4: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binansyo Painting Avenue ng siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mangiligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasunod ka nato sa Tire Queen Goodyear Servitec. Si U.S. President Donald Trump miingon nga wa nay panagsangka sukad nagsugod ang ceasefire. Ang panagsangka nagsugod kini kun ang ceasefire nagsugod kini ni atong kun ang panagsangka nagsugod Pebrero 28 ubos sa 1973 War Powers Resolution ng usa ka presidente sa Estados Unidos makapahigayon kini nga military action sulod lamang sa 600 ka adlaw o kinahanglang mangayo na kini og otorisasyon sa Kongreso, 30 ka adlaw nga extension kun adunay panginanglan sa militar din ang deadline na tapos kagahapon adlaw. Gi-report usab sa Iranian State News Agency nga nagpada sila og bagong proposal alang sa negosasyon ngadto sa Estados Unidos pinagi sa Pakistani mediators apan kini gi-reject ni US President Donald Trump. Gipahibaw usab sa White House ang Kongreso adunay 48 hours human unang air strike nga nagpabalik na usab sa 60-day countdown. Gikan sa Liwa Early Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ang balita sa paugnat sa kusog.
2: Sa natal sa basketball sa NBA, gitabla na sa Philadelphia sa 3-3 ang best of 7 series batok sa Boston Celtics. Kinihuman gipildi sa Philadelphia ang Celtics sa Game 6 nga nagtala sa score nga 106-93. Gumikan sa kadaugan sa Sixers, padayon ang Game 7 tali sa duha ka team nga ipahigayon sa Philadelphia. Samtang gipildi sa Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets, human ang 110-98 nga kadaugan para makasul sa Western Conference Semifinals batok sa San Antonio Spurs. Samtang minaog usab ang New York Knicks batok sa Atlanta Hawks sa score nga 140-89. Sa Eastern Conference, atubangon sa New York Knicks ang mudaog sa Game 7 dali sa Boston Celtics o Philadelphia. Sa balitang artista, gipadayag sa address nga si Janine Gutierrez nga dako og natambang ang iyang hinigugma na si Jericho Rosales sa iyang kumpiyansa isip usa ka artista. Sumapa ni Janine nga si Jericho ang usa sa mga tao nga nihatag kaniya og dugang pagsalig sa iyang kaugalingon o sa iyang abilidad sa pag-arte at ubangan sa kamera.
1: Bukdi sa peso, ganitandi is dolyar, mga salapis kalibutan, magutluwa.
2: Ang US dollar sa 61 pesos o 99 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 84 centavos. Australian dollar 41 pesos o 67 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE Dirham, 16 pesos o 33 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
1: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen na Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, at mga pulong sa kaalam.
2: Itanong sa inyong kasing-kasing ang Ginoo, mao ang Diyos sa langit o sa yuta, o wa na'y lain pang Diyos.
1: Mugad to ang nagbagang balita, karumutagan, yun nabati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanong DYRD, usangano sa ni Sir Rachan James, o kang Gilbert Tulok, ang atong attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
2: Og ginisigli Orkolyo ang friend mo forever.
1: Labing labas og kompletong balita din his DYRD may buntag.
5: DYRD Gisaligan.
1: Oras sa DYRD Worldwide alas 7:59.